ma Felicia yesu yo me dia meka say yesu awo me dia meko ikin set yesu yo say wo feria me dia meka say awo na teko yesu yo awo me dia meka yesu.

ka ye ko ni lele an ko pratio me be ka wasem bi enya grafo bi na na ti ho e kuma ni peni na ntoko bi ba wari

0: Oh, wisdom ni mitie sompa FM hwe sompa TV.
1: Enuana utwa sompa sompa sompa. Dia waguo no. Enuana utwa sompa sompa sompa.
2: Abibi sesewura bank ba agya krom ta no dumase. Ombe kasa chire kuya foro ko ombe faso anya bosiade atre wonwuma mu. Na omo ekomfo nyina so so ye kenten na na omo ti okasa chini bi na sabre bank manager oba e no meji di se no fi invest abaho fro abrante ye tiatia bi na okasa na maame ba ku bi sam se na bank manager no one de he na so one okasa maame o se ah na den na furu nsun sa na teteno ato na nanu tiri mu omunim se djuma panyini bia ese na furu so na se maame wo nya ni di sompa fe no fi invest aba we di dia na furu ba yekese awusia fo ene so ye wasam emamon ene ene obi fere me na woka sem sem rante hene sompa fm ne tv no se eye nyum na mutwa kama kase ahete papa mo de mo studio ho monte de ekoso ye na ye wabonte ene ye sovi sompa na hete very well ahete papa